0: Attila. Among a foreigner, nakanta darapa, bagakoy sumaya onda. Ako'y may nakilala, mestizo na Hapon. In love siya sa akin, type niyang gawing girlfriend. Ako'y nirigaluhan, bahay lubat datong. Ang di niya lang alam, ang di ko masabi, na ako isang
1: Darna!
0: Ang iniingat-ingatan ko, ang ukat, lawit at muscle ko na tinatago-tago ko pa sa tuwing kami ka magkasama. Ako'y nananalangin na sana'y manawari. Huwag sanang mabuking nakatali kong aking naubot ng

kami biglang nagkita nang di sinasadya sa restroom ng lalaki doon sa Mega Mall. Napatingin siya sakin, ako'y napahiya. Sa galit ng hapon, inubyag niya ako. Bakero, what is that? Just like yours, Papa. Sira ang beauty ko, binawi pang lahat. Bahay lupa datong nang yobyo kong hapon. Kaya't ang beauty ko